lolou nak baxu suñu mam ismaïla la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant somu delu ci wat bi mu delu sé nak fekk fa soxna si neku mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn gor gor lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaaxal rek ñew ci kër jambur di top top fuñu samp bant ak fuñ koy simpi ak tabarakallah bay wax neena dal ibrahima la tuddu neena sa buntu kër gi fi nga ko samp nang ko simpi du fi ismaïla xamne bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak tegginam taxna deggul sax kaddu gi gor gi wax neke liko gor gi wax modi ne soxna ci nga tak muy sa awo nang ko fasé nax du jigen ju bax du jabar ju bax lolu modi buntu kër gi fiñ ko samp du fi ismaïl neko koku modi sama bay modi ibrahima khalilullah da fi ñewoon doon xol numa toge ak numa sampi kër waye neena dal na la fasé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlal say bagage nga dem may na la sa baat ci ñeek ak karanga ndaw soosu dal di dem mu togaat jëmmi jamono moom suñu mam ismaïl mu takaat beneen soxna gannaaw bam ko takki itam bàyyam yëg na ni takk na keneen moom itam mu toog ab diir daa di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fasam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu Hijaz foofu ci Makkatal Mukarrama waaye ba mu ñëwee comme na mu newoo nekkee woon baax ci Ismaïl noonu rek la demee ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci tooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu mam Ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk ndaw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal Ismaïl soriwul léegi mu ñëw xam nga ak mbaax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su Ismaïla soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yëpp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxe tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonante yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majma al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax su bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga teral leen teral googu nga leen di teral nag ca ngay amee chance waaw ndax yàlla yi mu am ci taraanga xaalisa ci gën a tuuti waaw yi mu am ci taraanga xaalisa ci gën a tuuti am na ñoo xam ne yàlla joxu leen xaalis waaye jox na leen lu gën xaalis moo tax foo fekk nit teralal mu mel ni nekk jigéen ji moom ki dugg si ci këram ku baax la ku tedd la koo xam ne am na ay garat yu rëy ca boromam nitu yàlla bu mag waaye woyefal boppam bu boo ko gisee doo ko xam
waye jigen ji de nat na am chance ndax gooru yalla duguna keureum xamuko waye nak jikom ju rafet ak yaram bu rafet moko nara may chance ndaw sa mu ngay topato mam ibrahim mu ngay dugga ke genn di wut lum ko jox lumu lek ak lumu nan jox nako wantay niku uppul sukuna ca kanamam mu ngay waxtan ak mom waxtan wa neex na ndax mu ngoy laaj koor gi di tontu bu goor gi demé ba nara dem rek mu niko walay ismaïl lek mu ñew soreewul de lek mu ñew xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de waye xam na ni balay ñew mom de tabarkallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek budé jigen ju xat man na soril barabba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolo tax mom barabba sori mu jégel ko ngir rek bëggu ta taxaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna si man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joggé dafa sori té tabarakallah dama bëgg gaaw delu légui nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñëwé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñëwon na fi dal di neewal ba dem sina ismaïl toog ba takusaanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisee laaj na soxnaam ne ko ndax kenn seetuma fi mu ne ko aha kay góor gu baax góor gu rafet si kim ba daal mu nga wex tàll te rafet bi jaw bu rafet la yor man daal kooku daf may niroog góoru yàlla man daal bi may waxtaan ak moom bugguma woon sax tàqalikoo ak moom ndax waxtaanam ci xol lay dugg moom daal téyenaa ko téye ne ko soriwuloo pour rek mu toog waaye nag dafa yàkkamti nee na daal ibrahima la tudd wax na ma nag ne sa buntu kër gi fii nga ko samp nee na fi la na samp bi dëgër ismaïl daa di sant yàlla ne ko bu yeboo nga sant yàlla bu baax ndax kooku fi ñu woon moo di sama bàyyi moo di ibrahima xalilullah nee na jigéen ju baax nga nee na jigéen ju tedd nga nee na naa la téye mu ne ko moom sax de ñaanal na ma barke ci sama sëy waaw ñaanal na ma barke ci sama sëy waaye barke boobu mu ko ñaanal ci sëy bi moo waral ndaw soosu ci ay sëtam ci la ki gën ci nit ñu jóge moo di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ne yàlla nga yi nit ñi di wax bu ci xeet benn ndax am na ci yàlla nga boo xamante ni bu la xasee dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xeet bépp ñaan waaw soo dee ndaw daal di jigéen juy sëy wala ngay ndaw luy wut foo fekk nit ku baax teral ko sàkkul ci moom ñaan ñaanu suñu maam ibrahima moo topp ndaw soosu lu mu jur mu baax ndeke ñaan googu ca la leeruk sayiduna muhammad la xasu lu mu jur rek leer ga nekk ca lu mu jur rek leer ga nekk ca ba agsi ca àddunaan jaar ci maat ñëw ba ca abdul muttalib jaar ca abdallah mi jur sayiduna muhammad wàcc si ci sayiduna muhammad ndaw soosu am sët bu kenn dootul amati lu ko waral ñaanu nitu yàlla moo tax yéen ñiy sëy ñaan leen barke ci seen i sëy di leen teral nit ñi ku ci am jëkkër joo xamante ni tabaarakallahu def di kilifa mu xam kilifak àdduna la wala kilifak diine ay nit di ko dikkal bul fas sa kanam tabaarakallah bul itam foog ne yaa gën nit ñi ndax dikkal gi ñuy dikkal sa borom kër déedéet jàppal ne rek nga ne lëgula yàlla defal nga sante ko jaam yafay ñëw nga xam ne yàlla leen fa yebal
mu melni kon suñu mam Ibrahim alayhi salam amna lu ko yalla defal ndax ñaari domam yoyu di Ismaila ak Ishaq kenn ku ci nek wala ga nga fete yalla daf la ci defal xewal bu yaatu ndax ci Ishaq la jifi joge ndax Ishaq amon na ñaari dom benn dom bi ñu koy wax Yaqub benen dom ba ci dess ñu koy wax Ayus wax ne ne nak mom Ishaq ma fete won Jerusalem lako yalla defal modine dafa ñaanal domum joj ñuy wax Ishaq ne ko se ndig yal na ci manam domum joj ñuy wax Yaqub la ñaanal mom Ishaq ne ko se ndig yal na ci ay yonent yu bari jogi domum joj ñuy wax Ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne Ayis ci le chinois yek japonais yu jogi waaw amna ñu wax lolu waye ci Yaqub ci la yonent banu Israël yu bari ci len joge ndax Yaqub mom lañuy wax Israël mo jur Yusuf alayhi salam ak mbokam te gis ne ne ci cyallale gogou ci la yonent Yalla Musa feñe waaw ci la yonent Yalla Daoud ak Suleyman feñe kon yonent yu bari feñen ci walu gogou waye nak Ismaïl ma fété won Makka dafa ëppulé Ishaq daraja ju bari ndax leruk sayyiduna Muhammad mo topon cyallale gogou ba mu joggé ci Ibrahima rek dafa dem ci Ismaïl ba mu joggé ci Ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arabiy ba sayyiduna Muhammad feñ motax e Israël mom nga xamanteni mo don Yaqub ay setam ñoo di jifi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani Israël dhukuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin mu melni lutax Ibrahima am may gu reey gi nga xamne amna ko ndax daf ci mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu natou lal la ñu ne mbaxu yalla gu natou lal la ndax yalla bala buuf ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yok seen grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala buuf ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu natou yonent yu bari natou nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waqtu shawaibi shayyab wa dahru bin nas khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika alkhutub wa allab fama ala tibri arun fi an-nar hina yuqallab ni wurs bala mana jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci tal lakku ko toggu ko lak ga metina suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam dañen ko tek ci deg buñ ko tege ci deg dañen ko door ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi dañen ko jam ay pontu daggaté ko tabarakallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci losu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki su bëgge jek ci mayu yalla jek ci xewalam fokk nga nangu ay natom ni wurus nangu natu teug ba mëna jek ci losu jongama lolo tax yalla ne Ibrahima natuna waye bama ko natto gisna ni muñna
lolo tax nak ma def ko mudi roy way yalla wax ni wa idha tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin yalla ne yonenti bi fatlikul ba man natto ba sa borom natto ibrahima ci ay baat yu nga xamne baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré neena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal baat yoyu matal gu rafet neena lolo taxone ma am contante ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi waye itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax mané yalla wa min dhurriyyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mudi imama gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokale ku bax rek ku yiw la koy jox kon na ku yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yiwati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wanene yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gaño yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekkon nak mom yep matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana min al mushrikin kon nga gis ni ibrahima ku baxla motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim wax ne ni kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxone amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñu ni jeele nañ ci ma'mar mu jeele ci tawus mu jeele ci bayam jeele ci abdullah ibn abbas mu ni li yalla wax ni natuna ibrahima ci ay baat neena baat yoyu baatul lab rek la at-tahara la

Imam Ibrahim wax len ne serigne bi ñi wax Ma'mar jele na ci Tawus jele na ci Ibn Tawus jele ci bayam jele ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko yalla natto won neena baatul la rek la ñu tuddé at-tahara neena ittalahu bit-tahara neena lab yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax neen ni fukk la juroom yi mu ngi fete ci walu bop bi yeneen juroom yi fete ci yaram mi su de yi fete ci bop bi modi yalla daf ko digel pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du baye mustasham rek musaq ba jegi dayo waaw baye sa mustas musaq bu kula gis ngay xawani rom ñuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bo amé mustas topoto ko bu mu rafet néna ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign ji set say bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign néna lolu itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam modi al istishaq modi sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakan bi da fay xecc ngelawli te ngelawli da fay and ak poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi lambale yoy yep ba ca top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam le nga jël soccu ba sa bañ set ba ca top itam modi biko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum njagn do ko peñe do ko topoto yonent bi neene initaqata sha'ran fakrimhu su la yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu tudd mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallah mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fete ci bop bi bu de ñi fete ci yaram mi modi lelli say we waaw lelli say we lolu ci imam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ju jot ba gëna mu julit bi dag ay wéem waaw ndax dafa bokku ci sunna yi yonent bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñu tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayé mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem lolu itam mo gën biko ñettel.

ci walu yaram wi moy li ñuy tuddé al khitan mudi xaraf su imam ibrahim moko ñëk def duggu neegu goor waaw duggu neegu goor ko kitam dafa bokk ci ñi ko yalla natto won ba ci topi te modi natful ibt modi e wat sa kawar pokhtan waaw waye bayiko mu sekk ko kitam jadul ba ci topi tam modi ne so de dug wanak mo xam da ngay tour ndox wala ngay faj aajo bum ci mën ci doon dañu bëgg nga yobale ndox waaw dañu bëgg nga yobale ndox l'islam nak may na la bu ndox amul nga jëfëndiko ñetti xeer bu mu jibe bu sété baxna mo xam ci tour ndox la wala ci leneen waye nak bo amé ndox ndox ma mo gën ndox mo gëna lab ñu né fukk yoyu modi fukk yi nga xamanteni yalla natto won nako ko waye benn bu ci nek matal nako def nako itam ni mu waré waye amna benen borom xam xam bu wax ni jëlina manam jëlina ci muhammad ibn abi muhammad mu jëlé ci sa'id sa'id jëlé ci akrama akrama jëlé ci abdullah ibn abbas mu ne baat yi nga xamanteni mom la yalla natto won suñu mam ibrahim te mu matal ke neena du dara ludur rek takhaliko bi mu takhaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu takhaliko ak ñom bayi len bokkatul ak ñom ci dara gannaaw bu mu yegge ne ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animiste len mu takhaliko ak ñom ci ndigalu yalla moy benn bi diko ñaarel moy itam nam rous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew ibrahima am ñame gu toll ni jakarlo ak nam rous di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wo wu ku ne amuko te neena ba ko yalla sante nam rous bam ko sante ibrahima def nako xam nga yalla sax bu mu yebale yonent yalla musa ne ko dama la bëgg yoni ci firawna daf ne ko reyna fa nit waaw ndax xam na ni firawna ko bon la ko kacior la ray nit ak nan ndox la yemalé waye firawna limuy bon bon yépp talubele ci namrous kon ibrahima mo gënuna graw ki mu dajal waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba namrous wedam amatul lu mu wax te ibrahim di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wer tem yu mënta dindi néne li tam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam né moddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu junju ben baat buy wone ne salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illallah mu melni lolu itam natu la bu ko yalla tek waye muñ nako te yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu yalla genn fetel top manding yi di dox subhanakallah banamu ak egypte ak lako fa dal yeb mudi ay nattu yu ko yalla tek mu nanguko ba ca top di liko yalla digal ci walu ngan yalla daf ne won suñu mam ibrahima na nga fonk gan tay teral gan waw alal jo dépenser ci teral gan bu ko saxol yeb ndax ki teral gan man kep kuy teral gan yalla ngay jëndel yalla nga lebal te dana la fay motax yalla nat won na ko ci ben majus majus moy jamukatu safara bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci ci keur suñu mam ibrahim ganesi ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow
Imam Ibrahim ne ko ndax gem nga Yalla mu ne ko dedet mam safara la gem man ma juf la jamu katu safara la Ibrahim ne ko ku man ku gemul Yalla duma la tara duma la ganale mu juf bi ne ko kon baxna sa Yalla ji ngay wax de man gawmako so ma de teral dal teral ma bama teralu nga bayima dem mu ne ko kon demal bala ma la teral dal nga gem Yalla mu juf bi dal di wagne ko dem ba mu demé ba sori Yalla yoni Sayyidina Jibril ne ko demal nga wax Ibrahima ne ko li mu def ciadul teral gan julli tak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fu mu mën ci jogé ak lu mu mën ci doon teralal mu ne ko itam way joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamné ñeen fukki at yépp daf ko bokalé djel ma dendalé ma kenen té man mako bind ma koy wërsegal taxul ma wañ ci wërsegam lu toll ni fistine wañu wuma ci dara mang koy jox wërsegam ni mu waré waaw ségam man Yalla may téral koku nak té man la togn rawati na mom mi mu togn kon nako téral ci la suñu mam Ibrahima dawé ak tankam daldi dabu ma jus bobu daldi koy wo ma jus bi andak mom bi ci kër gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba man mu dugal ko ci nek jox ko mbaj ne ko sangul ba heure bu la nexay nga dem mu jus bi tam jaxle ci ñaari hal yi hal bu ñëk ba ak hal bi wuté na waye suñu mam Ibrahim daf ko wax ne ko cara nga gi mala defal yow taxulo Yalla ma yedd neena bim la bindé ak légui dund nga lu tollok ñeen fukki at té ñeen fukki at yi nga dund yépp dang ko ci moy di bokalé rek té mom nga togn té taxul mu wañi sa wërsak taxul mu ray la mu la koy jox na mu waré kon nak ségam mom mo muñé nonu di xaar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ak jam kottula dañ ma woté lo rek moma digal na ñew wala taral la ndax taral gan yéfi rek julita ci yam lolu motax ma wala pour taral waji ne ko Yalla mo la sant lolu mu ne ko sa Yalla ji xamna bay xam ak yima am mu ne ko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sédene amul benn bur budul Yalla te yow kat yonentu Yalla nga kon bokon na ci ko Yalla natto mom suñu mam Ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokku na itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom ji dogi to xol yoy yeb suñu mam Ibrahima Yalla natto nako muñ ko def ko motax Yalla ne ko aslim Yalla ne ko jebulul Ibrahima gannaaw bamu ko natto ba xam pass passam mu ne ko jebulul qala Ibrahima ne ko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jeblu pour kenn dañay jeblu rek ngir Yalla bi nga xamne mo sak minde fi kon tabarakallah mbokki goor gu bax gangok goor gu tedd gangok Ibrahima khalilullah yalla ni Yalla tass ci barkem tabarakallah mbokki lolou moy li nga xamanteni mo desone ci histoiream kon ñuy gërem ñepp di sant ñepp di bal wax ñepp sen khalid sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ni and ak sen xarit ahmed sam ci sen emission kalimatul haqq ñu gëreum

kujoliji ngi sante yalla di jimuri ko ci mom di jeggulu suñu bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf kep ko xamanteni yalla kindi nako amul kenn ku ko mëna sank kep ko xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuti amul kenn ku ko mëna jindi may sédéné amul benn bur bu dul yàlla di sédéné Muhammad jaamu yàlla la yonentam la maa ngi julli

lolu tax nim ci walu grammaire itam dañ koy bolé ci malayal sarifi mu melni kon yusuf alayhi salam di dina ben guddi aljumu gent bu ko jaxal bi mu xeyé mom yusuf mu nekk na gent ki bayam wante baye bi bimu ko fekke muy nelaw dama yew mom yusuf dafa yew ande ci bo xamanteni ci di ëpp na baye bi xoba laaj ko ne ko lan la yow sama doom

ñoo xam ne nit dina wàññi ni sa mbokk la fekk bëggul lu dul am ci man pexe ba faada mu mel ni kon danañ googu la mbokki yusuf yi yoroon ci kanamam ngir pexe boo xamante ni ñu ngi koy fexeel yusuf pour jël ko ci loxoy bàyyam ak

nyukudun kum hijron waye dox nañ kilometre yu bari te orman ibrahim ak respecté ko ak mangal ko tax na solo ñu won sax dal ñu nga dox ibrahim wa ni ko ñeetam nonu ibrahim def xamna ko nak xey tuti li tax mo nak ko moy ñu def bëggoon ibrahim and ak ñu dox lu tax ibrahim di wa ñu ngi ci seen bop ñuy def kon day mel ni ibrahim mo leen gën donc mo leen gën sax bëggul ngir gi feñ ko mo mo ñu dëgg rek moy ni ibrahim modest wacce bopam and ak ñoom dox xamni ci nak la ko ñoom yalla won ko nak ne ko def na ñoo ak waye dana nak to ci sey sa ko sapp ci ko ko sapp ñepp ko ko dana la ko nak to mu nek jam

xamanteni mom moy yoron economy ba niko don wax qadir na buru mis la ci jamono bobu muy tudon rayyan ibn walid rayyan ibn walid mom mo nekkon buru egypt qadir nek mom mo don aziz bi nga xamanteni moy yoron economy ba mom nak mo ñew ci marché bi rek gis ñuy jaay bi wepp tege seen jëf mom mo ñu jogati len jëm ko ci pé bu am solo xamna nak e nekkon nit ku baax nek bi julit mom moko jënd ci malik ibn dahr waye malik ibn dahr bi nga xamanteni mo jëlam yusuf ci ay mbokam te xaram ko ci tenn am na ay seede yu rafet yu mudal ci yusuf nek ta set mu nani xale bu bakkel depuis mu and ak mom gis na ni commerce am day yok alalam day yok di na kër gu mu dugg itam kër ga dafay bakkel nek itam set lu nani fu mu nekk musiba dafa dugg ndax nit ku baax bu ñu gis ne itam ne mos nañuy dox ci tàngoor waaye mel na ni dafa am benn niir rek mu leen di niiral waaw mu mel ni ci kàllu mu nekk nee na waaw mosu koo am ludul ba mu àndeeg yusuf moom malik ibn dahr loolu la wax yàlla dogal na nag moom yusuf kenn na ci loxo malik ibn dahr léegi dugg na ci loxoy ministre bi nga xamante ni moo yor économie bu égypte ñu koy wax qadir qadir jënd ko daal di koy yóbbu këram moom qadir nag waxoon nañ ni amoon na soxna waaye yàlla doxalul woon ci moom mu am wér bu mu mën a joteeg soxnaam soxna sa nag mu ngi tudd raariya bi mu ñëwee moom qadir dafa wax soxna si ne ko ak ñu mën a tubaab wa asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan mu ñu ko kii di ab xale la maa ngi koy jëndee ci marché bi xaale nag gis naa ne daal jaam la waaye yorul direct ci yorul melokaan bi li ma bëgg daal moo di nanga ko teral nay bokk ak ñun di lekk di bokk ak ñun di naan fi ñuy tëdd li fa tëdd te itam bu fi am benn problème te ragal naa ne sax dama ko bëgg a jël mu nekk sama doom loolu alquran nettali la ko waqana alladhi ishtaraahu min misra limraatihi akrami makwaahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan loolu la kon yusuf dugg na ci këru nit ku baax dugg na ci kër gu am taraang dugg na itam ci këru julit kon mel na ne rek mu ngi ci wetu bàyyam yaqub waaye ne fitna moom fu ne la nekk nekkee taraang gi mu am ci kër gi yépp dana fi am fitna boo xamante ni fitna bu doy waar mune fatahammalathu imraatu alaziz wattat xusnahu wa jamaalahu wa aasafahu fi qalbiha wa ashaqathu faraawadathu mune bi nga xamante ni yàlla dogal na yonente yàlla yusuf nekk ci kër gi ak soxna si waaye bis bu nekk soxna si moom moo leen ne nekku taaru yusuf bis bu nekk yusuf aa ngi gën a rafet rafetaayam di dolleeku taar bi di dolleeku tabarkal neena settantal boobu mu doon def ci taaru yusuf tax na mu bëgg yusufate dayu mokkam ko doy waar wax na alquran net di ko wax ne wa raawatatku alladi fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwaab wa qaalat haytalak qaala maaada allahi innahu rabbi ahsana makwaaya

won na ndox wa ci non yusuf ba bu gisul won manama e akiraay bi nga xamanteni yalla doxlane ko ci digeunte mak mu may ko te muy digeunte mu jefandiko ndox ci ni bu gisul won kiraay bobu kon yusuf da na jott ndox ci te bu boba itam da na nek ñaw te pou lay waye gis nañ na fofu yalla e dimbal na fi jaamu ndax dañ wax ni e bu alquran waxe ni al-thaniyatu wal-thani manam bu jitalé moy kat bu jigen tek ci moy kat bu goor nga xam na ni jigen fi mu rebe du soy bu ko itam ni as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jitalé goor ci ak tiacc mu jigen nga xam na ni itam pouvoir manam doole goor ci tiacc mu upp doole doole jigen ci tiacc waye itam bu ne ci walu moy mom jigen mo ci upp doole fuf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebe rek du soy waye goor mom meuna rebe fukki at bis bu nek mu soy kon xamne kon ndaw ci fexem mo taxoon yusuf dem ba xawa jeng jim ci mom waye ko ko borom xam xam yi yarante nañ fi am yarante bo xamanteni borom xam xam yi yarante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusuf jote wol ak ndaw si suñu tane ci abdallah ibn abbas mo ko dafa wax ne bi nga xamanteni yusuf yitte yitte wona ndaw si ne da nga jël jiwmi yaqub defal ko yusuf ne yaqub ñëw daa di jël loxom door ko ci dëngu yusuf nee na bu ko dóoree ci dëngu yusuf nee na ci la bànneex bi yusuf waroon a am ak ndaw si ci la bànneex ba génnee ci ay loxom wax na ne sax doomu yaquba yëpp kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak benn waaye yusuf moom amu ko fukki doom rek la am lu tax ñu ne ndax erub bànneex ba nga xamante ni mu génnoon ci loxom yooyu ci bi ko yaquba dóoree ci dëng nee neen loolu moom moo tax amul fukki doom ak benn moom ak ñu abbas loolu la wax soo tamee ci ak xasan ak al mujahid ak ñeneen ñu dul ñoom dañ ne dafa mel ni bi ndaw si dee sàkku yusuf bu yusuf xelam xaw a jën wax nañ ne dafa mel ni toiture bi leen tiim plafond bi moom la nu tekkati rek nee na mu mel ni yaquba dafa tiim yusuf matt baaraam yi ba yusuf talatul sax léegi di jéem a jotek ndaw si wala muy tàllaleen

sering terima. Kata ada mandat ni, dat ni Yusuf the Fujis, Yakub, Yakub ni kuya Yusuf. At-ta'amalu amal as-subaha wa antum maktubun fi diwani al-anbiya. Dafa jif Yaqub, Yaqub ni ko Yusuf, ndax da ngay def jifi kàccoor, ndax jifi kàccoor nga bëgg a def te yow ñu boole la ci yonent yu sell yi. Yusuf looloo taxoon wax dëgg yàlla mu rëcc ndaw si. Dafa jife yooyu nag ci la taw nag mu ci bunt ba fexe nu mu rëcc di wastabaq albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha lada albaab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azaabun alim. Moo ne kon alquran natali na ismaar bi ci natalin bu mujj ayib. Waaye tan liñ ci mën a gis ci werante borom xam-xam yi, benn bu ci nekk rek leer na leeraay boo xamante ni war na tax Yusuf mën a mujj ci mooy boobu nga xamante ni ndaw si woon a ko ci. Et mu mel ni nag bu jëfee Yusuf moo woon a mucc ci ndaw si lool yàlla moo intervenir. Moo ci ne jigéen moom ak wilaaya da caa àggul, suufu nag soo amul wilaaya. C'est que ñi am wilaaya sax ñooy am problème. Kon ñu fexe ba wéetaay képp koo xamante ni bëgg ngaa mucc ci mooy fokk ngay daw wéetaay. Dégg naa ci mag ñi ñuy nettali ne si Aj Malise radiallahu taala anhu daan na wax ni wéetaayu jigéen ak góor mu ne ñaar laa ci xaw a wóolu. Waaw njëriñ bi soog a wàcc ci taawal bi ak wasin yees bi soog a wàcc itam ci taawal bi nee na ñoom ñaar ñooñu laa ci xaw a wóolu. Kon nga gis ne kon yonente bi salallahu alayhi wa sallam su fekkente ne wax na ne fitna bi nga bàyyi sama ginnaaw mu gën a mën a fitnaal sama xeet moo di jigéen. Moo itam benn borom xam-xam maanaam faylosuuf la bu wax ne inna axtara maddatin imtihaniyatin fi xayaati rajul hiya al mara ala al itlaq. Loolu itam nattukaay bi nga xamante ni moo gën a mën a sonal góor ci nattukaay nee na moom moo di jigéen. Kon Yusuf bu fekkente ni am na tuuti lu mu yittewoo ba bëgg a amoon xalaatu jéem a fekk si ndaw si ci bëgg-bëggam itam dafa fekk nekk ne dafa ndaw ba pare itam di góor di nit te itam yeneen ci léeg-léeg seen bacharia day jouer ci ñoom. Su ko defee nag comme yàlla am na lu mu namu ci moom mu intervenir ba Yusuf mucc ci ñaawteef boobu nga xamante ni naroon na caa dugg. Waaye bi nga xamante ni njëkkante neen bunt bi moo ak ndaw si. Yusuf bi mu jëmee ci bunt bi la ko ndaw si xëcc xëccaay boo xamante ni wax neen ne presque dafa xàppati sax mbub mu mu sol. Yusuf bi mu dawee bu ubbi bunt bi la nu fekk juste borom kër gi doon dugg si ci kër gi ñu daje ñoom ñëpp ci bunt ba ñu dajee nag ndaw si daf ne jëkkër jaa waaw loo xam ci koo xamante ni dafa naroon ci sa jabaru ñaaw. Xam tey li ñu gis mooy nga tëj ko rek wala nga dugg ko dugg yoo metti. Ndax xool ne ndaw si bëgg na Yusuf mbëggeel boo xamante ni duggul benn yoon Yusuf ñu rey ko. Xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naa ngay xanaa ñu rey ko. Waaye moom daf ne daal nañu ko tëj wala ñu dugg ko dugg yoo metti rek. Waaye moom bëggul woon benn yoon Yusuf ñu rey ko. Moom daal wax laaj na ba pare tontu laajam. Waaye Yusuf bi nga xamante dañ ne isaalatul tuhmati ani al xurri waajib.

ci boppam mo maam sakku ma daw kon mo melni mbir yi lay waye ko ne ndeke abadizu nisba bi ki nga xamanteni moy borom teer gi am na itam benn waay bu mu àndal ndeke waaji itam doomu najaay la ci ndaw si kooku nag moom moo wax borom teer gi ne ko atti bi daal nii la xoog na su fekkente ni yusuf mu ko tam dafa xottee gu ci kanam kon yusuf moo fen ndaw si ma wax dëgg su fekkente ni itam mu bon dafa xottee gu ci gannaawam moom yusuf kon yusuf a wax dëgg ndaw si moom moo fen bi ñu boolee nag gis nga ne mbopp yusuf mu ngi xottee gu ci gannaaw loolu nag wane ne kon ndaw si moo nekkul ci dëkk yusuf moom moo nekk ci dëkk loolu la alquran nettali ne wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qublin fa sadaqat wa huwa min alkadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadabat wa huwa min alsadiqin kon falamma rada qamisuhu qudda min duburin qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna adhim ñu ne bi ñu xoolee ba gis ni chemise mbub bi yusuf solo moom moo xotee

wañe ko wala sax ndaj wañ mom la am tan di wax huma badala kum min ba'd ma ra'u al-ayat la yasbunnahu hatta hin nek bobu tej gi nga xamanteni ñu koy tej na di yalla yusuf dafa na war ci xass ni xata ko sun modi e yitte wa fi nga xamanteni yusuf yitte won nako ndaw ci bañu wété

itam day xam bakaram kon bari na ku ñu duggal kasso ndiki duggal kasso bo mu ñu duggal kasso bari na sa bakar yu bari yo xamanteni fatlako te dindi na mo melni kon bi bi e hadithu ni sama dañuy bu gis ni yo sami ka ko set bi ci la ndax jabaram setal na setal ko itam e chimis ba nga xamanteni xotte ko won na ci gannaaw setal na ko itam gadjat yi nga xamanteni mo ñu won ci kanam te ndaw say ko defal rek rek pour rek na jotté ak mom ak itam jigeen yi nga xamanteni dagg nañu seen loxo ngir yu yem ci taw Yusuf

ia bawa sama kilifa fiki adna atta nag itam ci alakhir man may ñaan yal na dewale liman sama day deda yal na dewale ngam bu wër te itam yal na nga ma acc sama baye wa alhaqni bis salihin yal na ma acc sama baye yow yi yal na bok ci ñoom e do mo waxe li ba pare nak ci la yalla dina tool nak lu yagg yalla jël bakkanam ni sunu ko fofu ci egypt mu melni kon iswaru yonent yalla yusuf alquran ne tey nako motax mu ne dhalika min anba'il ghayb nuhihi ilayk wa ma kunta ladayhim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun yalla wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko iswar bi

tu bo xamni rombu na ci guddii te gisuloo benn njabootu yonent yàlla Daawuda mu nga taxaw di julli ci guddi googu. Waaw, moom Daawuda mu ngi julli te itam am na njabootam yi ku ciy julli. Bu dee itam dëkk ba mu dëkk te yilif ko bëccëgg ñëpp dañu àndandoo bañ a woor, fokk rek am ñuy woor am ñoo xamante ni wooruñu. Kon dundam yépp ba mu jeex noonu la nekkee woon, noonu itam la ay njabootam nekkee woon. Kon yonent yàlla Daawuda li alquran wax ni wazkur abdana Daawuda zil aid, kon yàlla reconnaitre na lu baax loolu nga xamante ni yonent yàlla Daawuda saxoo woon na ko, njabootam itam saxoo woon ko. Ñu bokkoon na ci ay jagleen.

xamam mo taxone waxul ni du sama cheg ndax budé ci logique rek logique nangul fa balxiss jogé ñu yenu chegam ba ak lamuy reey reey gaaw andi ko ci seconde yi niwe nono lolu logique nanguko waye mom xamna ne xam xam mën na lu ne motax weddiwuko mom def na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé ne fofu la yonent yalla Suleyman alayhi salam xamé ne kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu def bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Suleyman ci ne ndaw si kat nit le wante du jinn bokut ak jinn dara yarul itam tanki mbam waaw la ko war la Suleyman def nak ba xam ko modi yonent yalla Suleyman alayhi salam fale bim ko don recevoir e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don dugg si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nak fi muy dugg se digeunte bi dañ ko liggey bu yene ndax Suleyman dafa diggal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko ba mu jekk soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel dugal ko ci bir ndox mi daldi jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce verre buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni e biñ ko tégué ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaane ci ndox ngay xouss niki jinn yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakar né ndox la fekk verre lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit man na ci dox man nga ci daw man nga ci dawal sax vélo lutax nax verre bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo di xol seta yu verre bi ak niñu ko liggéeyé da nga yaakar né ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax ne ko udkhil al-farh e ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rabb bi nak yaakar ne ci ndokh lay xous bimu wage rabb bi nak yekati tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yelami gis tanki li ci fete souf yef mo gis ko xamne kon jinne yi dañu doon fen lolo tax nak Suleyman dadi dumo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen bëd di tege ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen bëd di tege ci awra jigen motax bama ko xolé rek le dumo yu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñëkk bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo delwate tek ci sa bëd nak ci len lay soga bindele bakkar motax yonent yalla Suleyman alayhi salam ba ci beutam teggo ben yon rek le dumo yu nak nax teggu bu jekk bi da don set ba xam nax li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak ba mu dumo yo dafa dumo yo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muné ko waccel sa rabb ne ko verenda la buñu liggéeyé buñu liggéeyé ver buñu rattaxal waaw buñu rattaxal ba mu melni ndox wante du ndox walaysa bima'in waaw mom la alquran wax ni qila laha udkhil as-sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan fakashafat an saqiha litakhudahu ila Suleyman wante Suleyman alayhi salam ba mu gisé na dal jinne yi lañ doon wax daru du ci deug mu recevoir ndaw si nak ndaw si da di ñew tok ñu waxtaan le Suleyman ñika def moy daf ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara min def la rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci ten service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu ga njariñ nek ci ñak jaamu ga lor nek.

di len yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox len ko ñu atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci kaw ñi bi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di aj atté bu jant soye ñu delu wat non lañ fi nekké won ñaari malaika yoyu di Harut ak Marut wante yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw su rafet ñi wax Zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wante leke ndaw si bimu ñewé taram yem na len lol ñamitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax na len dal su ngeen bëgge jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëgge and ak man fokk ngeen gëm xërem comme nima ko gëné diko sujjota wala itam su fekke lolu mënu len ko ngeen ray nit su fekkentene itam lolu mënu len ko ngeen njaalo su fekke lolu mënu len ko ngeen nan sangara mais dal ñetti fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposer li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaadul ndaw si laajte ne dañ waaw yeen lutax du ngeen fi fanan di fanani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanani ñu ne ñun de ismullahi al-azam li ñuy yegge suñu atté ba ngon jot rek ismullahi al-azam secret bi lañu yor mom lañuy jabbatu rek dal di yegg ci kaw wante Qatada neena defuñu fa wer yalla natou len ci ndaw sos mune nak ndaw si ko rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen jumu tololon jamono mo la gëna jek gën la rafet ëpp la xorom waxna ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon Iran neena nak ñom ñaari malaaka yoyu di Harut ak Marut te yalla wacce len ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba doon ko sap waye ndaw si li la len wax biñu bañe ndaw si dal di ñibi ci ñettelu fan ba la delu ci wat ba mu ñewé ëndalé na dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw si bañ dal di len proposer na len dal su ngeen bëgge dal ma d'accord ak yeen condition bima len di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reey la ndax bokale la te yalla du ko jéggal ray nit mom yalla neena ku ray nit neena na nga préparer sa barab ci safara xamne safara rek nga jëm mom bo xasse ray julit safara rek nga jëm mune kon nak bi gëna oyof ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangara te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khabay ndax nit ki bu nané sangara rek takhaliko nak sagom lu ne mën nako def legi nak ñom ñu ne dal nan sangara bi mom moy meilleure solution ndax wax deug yalla ci jotal keneen ku dul yalla wala nga ray bakkan lolou ñawteef bu reey la waye nan sangara nak bakkar bu oyof la motax nak ñu ne kon nanu nan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak nan ko bañu ko nanu nané daal di joté ak ndaw kon nan nanu sangara njaalo nanu e yalla dogal nak am waju leen gis balen waji gisé nak ñu ragal waji boole leen ñu daal di kar waji daal di koy ray kon nan nanu sangara njaalo nanu paray nanu nit
kon buñ né sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte ci dëgg la ndax jappon né né moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mag amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ né ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ndialo wuñu ray ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yeej yeej bi dem ko asaman fokk ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokk ngeen jox mako kon ndaw ci ku fukkale la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yeeg di dem ci ko asaman lu ci ismullahi alazam lañuy yeegi te ismullahi alazam dafa diis kenn du lako jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way tenk ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ana yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow joomagulo bëgg andi yermane yalla koku mom ak tayef la motax mu ne ko ayna rahmatullah ana yermane yalla tenk ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman ba mu deme nak ba ag ci kaw ba sori ci la yalla masxu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom la ñuy tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soos nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legui nak bi jant soy ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñuy yek yek mënu ñoo dem melni sen laap dafa toy waaw melni picci mu ñu xep ndox ba laap ya toy mu pet petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yenen ci yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yenen ci yalla Idris du dara ludul ne gis nañ ne yenen ci yalla Idris ben nit la wante ni ay jëfëm yu bax doon yéggé di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis nañ ne nit ku bax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax nañ ni rew mo mu nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xeye jaamu yalla mom lay yégg ci mom ci ay jëf yu bax muy ëpp fuuf la wa rew ma di yegal donte ñom ñepp dajalo nañ doon jaamu yalla kon nga xamni Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaaka yi xam ci mom xam ne ku sel la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digënté ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu neeku inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami'il khalq fashfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolu Idris alayhi salam ne ko dañu bëgg nga ramuñu ñaanal ñu jéggal ndax def nañu ñaawteef bu reuy yalla daf ñu fi yebal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla ne ko nak légui kon ñaar la leen di tégal bu leen nexé bu leen neex ci ñaar yoy ñu jël ko bu ñëk bi modi tanulo na len bayi len ba yowmal khiyam ma bolé len ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne len harota ak marota bama len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ni len ma moye jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len buggal ba kérok yowmal khiyam su yom bu aduna bi tuké nak ma jéggal len bal len te duma wax malaaka yi ne liñu defoon su ko defé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxé li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yomal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaika ay wax nak ne manam ci ni len yalla mbugale daf len yobbu ci ben dex gu nek ci babil babil nak buñ ko waxe amna ñu ne mom moy babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi ndox mi digënte seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax ne ni amna benn nit bu doon ndox ba rombu len wax ne nak pour nga gis len problème la waaw wanti leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibat ñoo doon jangal nit ñi ak njibat ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna benn bis benn way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sante yalla daldi tuddi yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñu ne ah kon de legi suñu mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalay mbugal ba biñu yenné yenen tibi ñom japp ne ne comme yenen tibi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax bi waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñu mbugal jeex na kon nga xamne kon ñaari malaaka yoyu wax ne ne bu fekkenti ni dox nga ba dajje ak ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar ñu la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal dañen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baaxul day takala digënté doom ak wayjur day takala itam digënté jabar ak jëkër kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la ko jangal dañen la wax danger bi ci nek ak ñaawte ci nek ak bon bon yi ci nek ak niko yalla bañ su fekkenti ne nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkenti ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joge ci sa sawmi duggu ci sa ñaari nopp wax ne ne leer gogu di joge ci sawmi ginnaw jëm ko wax ne ne lolu moy ngeum yalla gi nekkon ci yow saxar si joge ci sa sawmi di duggu ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekkentene nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj ne la lo gis so ne gis na benen lumière bu joge ci sama saw mi dadi naw jëm ko ñu ne kon lool mo doon Suleiman dem na legi nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so ne itam gis na saxar su genné ci saw mi dadi duggu ci sama biiri nopp mu ne kon nak lool mom moy ak ngëmadik yalla lool moy ak kéfer legi nak ap yéfer nga mën nañu jëflante ak yow su boba nak lepp luy xétu xam xamu njibar dalen la ko jangal waaw lepp luy xétu xam xamu njibar dalen la ko meuna dalen la ko jangal sax njibar man nga ci def lu nek nit ñi sax man nañu dem ba yaakar ne ap yonent nga ndek ak njibar rek te yor motax nak yalla wax ne la yuflihu as-sahiru haythu ata ab jibar kat dal du meuna taxe muk ndax ak yefer la ab jibar kat ap yefer la du meuna taxe muk lol la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëgguk mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ciy def lu nek wante la leen ciy duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar lolu taxoon
yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moytandiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut. Yalla yenen tibi wax na ne yalla neena ngeen moytandiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom, digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom, ma ngi len di digal ne aduna mo gëna nek jibarkat fofu Harut ak Marut. Ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek, gis banex yi fi nek, gis itam li fi nek ci ay xéewal, da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute te do ko yépp. Kon nak Harut ak Marut ñu fi indi jibar diko jàngalé, wante aduna mo leen gëna nek jibar kat su ko defé ñu moytu itam aduna bu baax ci xéetu jibar yi nga xamanteni mu ngi koy indil. Wax nañ né nit ñi xamé guñu ba tay digënté jibar ak karama ak mu'jiza ñi ñi xamé wuñu ko. Ndax jibar jibar kat bi leen nek dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko. Karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu. Dañ né mu'jiza ci ab yonent lay joggé waaw, mu'jiza ci ab yonent lay joggé, motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar, koku mu'jiza la waaw. Su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yir nit ñi ci jamonoom, loolu kenn du ko tuddé njibar, kenn du ko tuddé karama, mais mu'jiza lañ koy tuddé, muy di miracle. Su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi, mu ngi joggé ci jaamu yalla yi yiw yi, jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy wor di joxe azak di laap sax ci laap di diglelu bax di terelu bon. Motax ñu ni jibar kat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat fal ladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr. Mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko khaqul aada, mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yeen ñepp. Bogu gisé nit di def lolu nga xol ko bala julli japp, mu nek itam ku gor gorlu ci walu labam, nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sant mu ngi koy def, koku bu defé lu yeen nit ñi itam nañu japp ne lamu def, nañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar. Wante nak nit ki su fekente ne lamuy def yem na nit ñi lol, ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi, te waji du julli waxtu, respecté wul julli, respecté wul wo, mu ngay nan sanga, mu ngay carte, limuy lek lewul, lol lum la meuna ëndir rek jappé ko ak njibar, wante du karama du mu'jiza. Ndax ak njibar mom ci nit ko taq ko tilim.

dañu nek nit ñu am diine di jëfëndiku seen diine niko yalla santane ak niko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santane. Mu melni kon taxalel nañ ñu digënté njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñ, su ko defé nit ñi tam bañ leen jaawale. Mu melni yalla neena wa man ya'ish an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Waaw ci leen nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxle bokku ñu seeti petaw kat mo leen di petawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug, ndax yalla neena cipp ko xamanteni du moyu nga al-qur'an ak sharia gi nga xamanteni wacce nako ci loxo yonent bi sallallahu alaihi wasallam, neena nak dana la baye shaytané nak mudi sa kilif. Waaw wante nak ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël shaytané muy nek kilifam. Motax yalla jippi na jibar kat rebb nako itam, ndax wax na ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anhu, ndax nit ñi dañu wuté ci ne ndax jibar kat bi danañu ko tuubal danañu

Sayna Abu Bakr ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow mune ko wanti Abu Bakr mune ko labayka mune ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon duddu aduna niko serign bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe nga jël te itam lum la jox nga bop ko jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñaarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba tiesal lamine neew lay wax nga tiesal lamine ndax imam shafi'i radiyallahu anhu lan waju ko attaquer xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante nga xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi ji koy ubbi modi wax nete kom nak yalla jam la man jam la bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokku man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tudd seen jikko wax ni dañu xolo mu ndax bu ñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ naan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund way ko nak ne qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum innal kalama li babi sharri miftahu mune mang len ci tegal ni xamulo ne nopi sax sax la ci dof bi nopi itam lene dignité la ci ki reer lele nga gis kilifa go xamne day nek ci mbolo jëm ja rafet ciol ga rafet mom dara ja lol top tante ba ba dara neku ci xamul dara jangu ko suñ ko joxe parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manki ndax amul xam xam bu mu wona waxat nit ni ko ko nopi dignité la ci mom naka non itam ki xelum rëcc koku itam bu noppee rek muy sat ci moom di ko noppi waxuma ne sax tëj gi muy tëj buntu ay wante sak la ci dof dignité la ci ki réer fi sumti an ahmaqin aw jahilin sharafun wa fihi aydan li sawni al-irdi islahu dara taxone yonti bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yalla yalla yeureum jëm jo xamne ti jégué miñam di wax rek wax ji day nek njariñ lu ñëpp di jariñoo

mu téla meñam lutax ndax bëgg na jammi bopam bëgg na jammi mbokam bëgg na jammi dëkkandoom tayitam nit ki ñett la am bopam dëkkandoom la lolu tax yalla ne bu lor sa bop la bar wala dirar say mbokk bu len lor say dekkendo bu len lor kon bu len lere ne bot boyele sa lamiñ tal musibe ci pinch mi soté sa lamiñ am yermane yalla soko boyele nak am daanu yalla lolu tax sidi hajj malisi radiyallahu ta'ala anhu waxni képp koo xam ne ñeenti picc yi naawuñ wëlis la nee na sa roo du mën a yéeg jëm ci sa borom maanaa doo mën a jege sa borom képp koo xam ne ñeenti picc yi soriwuñ la te moo di picc baaxuñ ak picc mu ñuy wax tan ak picc mu ñuy wax siq ak picc mu ñuy wax jàmm jóg ñeenti picc yi ku mënta mucc ci ñoom sa ruu du mën a jege sa borom picc mu njëkk bi moo di baaxuñ baaxuñ lan la bonle ba tax mu war a nang moom baaxuñ wëlis nit ki baaxuñ dafa bari wax te itam wax ju bari musiba la ci nit wa qallama najaxa almikhtaaru aw uqila lahu itaaru neew na fa waxkat mucce ndax du ñàkk pakk ci lamiñam yenentim sala allahu wasallam ci al isra wal miraaj dafa gis nag wu rëy woo xam ne mu ngi génn ci fenêtre bu xat xajul ci fenêtre ba waaye mu ngi buux buux yi pour génn di buux buux yi di buux buux yi ba ne pëccët génn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne jibril waaw nag mii jaar ci fenêtre bu xat mii ba génn lan la mu ne ko moo di wax génn na ci fenêtre bi waaye munu ca duggaat maanaam kaddu balaa génn borom war na ko sàmm xool ko segg ko ndax bu xasee génn jeex na dootu ko mën a dugalaat su ko defee génn ga nag bu juree musiba musiba ba day wey comme kaddu noonu la mel nit ki war na ko segg lu jiitu mu koy génne soo melee ni baaxuñ nag di wax rek di wax rek di wax rek loolu dafay tax sa ruu du mën a yegg ci sa borom ndax dafay am gàllankoor loolu tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne ku yàlla fegal sa lammiñ nga dugal jannah ku yàlla fegal sa lammiñ nga dugal jannah mu ne képp koo xam ne itam picc mi ñuy wax

koy delloo comme na mu delloo woon Maïd ibn Malik, mais ñu ko fi netti ndax rek yàlla suturaal na leen. Comme yàlla suturaal na leen nag waruñoo dem nag di weer seen bopp, wante ndeke ñoom weeruñu seen bopp, ñoom seen ragal yàlla gu ëpp ci seen xol moo tax ñu tabe ci seen bakkan pour mën a set fii ci àdduna pour bu ëllëgee ñu mën a dëkkaaleeg yàlla. Moo tax yonente bi salaai sallam daa di delloo ndaw si ci ëllëg sa ndaw si daa di dellu si waat ci yonente bi salaai sallam ni ko yaa rasulallah ni ma tarut dëni laallaka an tarut dëni kama radatta maida fa wallahi inni la xubla. Mu ne yonente bi salaai wasallam, yow yonente yàlla bi, lu tax nga may delloo? Xanaa danga gëmul li ma la wax? Dama yaakaar ne daal dang maa jàppe comme Maïd, na nga doon jëflanteeg Maïd rek nga bëgg a jëflanteeg man, wante nag maa ngi lay jégal ni giñ naa ci yàlla ne dama ëmb sax sama biir bi ëmb ngi ci. Yonente bi ni ko déedéet dama bëgg nga dem ba ëmb feeñ ci yow, soo demee nag ba ëmb feeñ ci yow soo amee doom nga ñëw. Ndaw si dem ba yàlla dogal mu mucc daal di am doom, daal di ñëw ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ah doom jaa ngi nii kat démb laa ko am. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko idhabi fa ardiihi, demal nga nàmpal ko ba mu fer, su feree nga ñëw. Lépp yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi am ñeewante ci ndaw si, waaye ndaw si itam mu ngi am pas-pas bu dëgër ci ne daal mooy na si itam ragal na ëllëg mbugalum yàlla. Kon nag fokk rek acte bi yàlla tëral moom mu jëbbal boppam yàlla, yàlla acte ci moom na ko gënale. Ba mu demee ba xale bi fer, ci la indi xale bi bi mu koy indi boobu xale bi mu ngi yore ci loxoom dogu mburu pour wan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kat xale bi fer na, ba léegi sax mën naa lekk mburu. Bi nga xamante ni ñëw na moom ndaw fosu di Al-Ghamidiyya, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wóor ko ne xale bi fer na, te ndaw si itam li mu doon wax dëgg la, mooy na boromam te mooy gi dëgg la. Yonente bi daal di jël xale bi jox ko benn waay ci jullit ñi pour mu féete woo xale bi di ko yar. Waaw, ndax itam ki nga xamante ni danu ko jur te jur ma jaarul yoon, moom xale bi deful dara. Ki def dara kay mooy wuy jur yi, waaye moom deful dara. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jël xale bi jox ko kenn ci julli ji pour mu yar ko. Ñu daal di jël ndaw sa nag daal di gas ba mu xóot, ñu dugal ko ci biir ba muy gas ba mu àgg ci dënn ba ñu dugal ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag digal jullit ñi comme ni ko yàlla santaane, ñu koy sànni ay xeer, xeer yi di dal ci bopp bi, yi di dal ci yaram bi, di ko sànni di ko sànni, ndax ñoom jullit ñi koy sànni la ñuy def ak jaamu yàlla la. Moom ndaw si muy dal itam la koy dal ak jaamu yàlla la. Nga xam ne kon kii def mu ngi appliquer ndigalu yàlla, ke ñu koy def itam mu ngi appliquer ndigalu yàlla. Ñuy sànni ndaw si di ko sànni, xeer yi di dal ci bopp bi, bal ku ñuy wax benn sahabi bu ñuy wax Khalid ibn Walid, mu doon jàmbaar ju rëy ci l'islam, ku ne xam ko ci jàmbaar moom la ñu tuddee woon, moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee woon Saifullahi al-Maslul, jaasi yàlla juñu bocc ji, ndax ni mu nekkee woon jàmbaaru xare. Moom Khalid ibn Walid daa di jël benn xeer rëy

safara bu gaaw neneen itam bu fekkente ne itam yaa ngi koy jàng nee na ñooñ kaw ak ñooñ suuf ñëpp dañ lay bëgg, lépp luy xeetu malaaka daf lay bëgg, nit ñi nga nekkal itam fii ci àdduna bi dañ lay bëgg. Nee na itam sa kaddu kaddu gu ñuy ormal la, gu ñuy dégg lay nekk. Nee na itam si jëf lu ñuy nangu la, boo defee rek ñu ne iskay. Nee na itam say noon dañ lay ormal respecté la. Nee na itam say soppe dañ lay gën a bëgg. Nee na doo dañ itam di nekk ci sécurité yàlla. Nee na fekk yaa ngi sa xaw jàng dog bi mu lay wax ci waxtu wii nga xamante ni moo di waxtu suba. Mu ne képp koo xam ne folli nañ la ci barab te nga bëgg faa dellu, nee na ñu ngi lay digal pour nga saxoo di jàng suratul fatiha ci lim bi, te moo di ñeen fukk ak benn. Nga jàng ko itam ci diggante bi nga jullee sa ñaar raka fajar ak suba, fi ngay jullee suba. Nga def ko nag lu tolloog ñeen fukki fan, ci lu dul nag nga bàyyi benn espace wala nga ciy wàññi dara. Nee na lii daal soo ko dee saxoo di ko def sax, yàlla mën na laa may doom ji yiw joo xamante ni ñëpp koy bëgg, ñëpp koy ormal. Ñu ne jële neen ci Anas radiallahu anhu, mu ne nit ki su demee bay tëdd ci lalam nee na mën naa jàng fatihatul kitaab, jàng qul huwallahu ahad. Nee na mu jàng ko nag ñetti yoon, jàng itam ñaari musluwaay itam moo di qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas. Neneen daal ku jàng loolu ci sa jam waxtu wi ngay tëdd nee na yàlla defal na la sécurité, dara du la laal, dara du la gaañ. Boo tëddoon ci àll boo xamante ni ay gañ day kese ñoo fa nekk, àll bu lëndam itam nga taril yi tëdd fa, yàlla dana la sàmm ba dara du la fa laal. Ñu ne fatihatul kitaab am na ay ngëneel, ndax nee neen fatiha dafay dalal merum yàlla. Nee na soo day jàng fatiha day tax yàlla du la mën a mere, daf lay bëgg toujours. Nee na yaasin, suratu yaasin, ngay jàng yaasin nee na day tax ëllëg yowmal xiyaam. Nan nit ñi di maree ndax tàngoor baag ni malaaka yi di pamte nit ñi di leen sonal ci bisu regle ba ba nga xamante ni ñëppay maf. Nee na bu fekkee saxoo ngaa fii di jàng yaasin nee na ëllëg yowmal xiyaam doo fa yëpp mar. Nee na suratu duxaan benn saar la ci alquran, nee na ëllëg tiit bi nit ñi di tiit yowmal xiyaam ba ku nekk di rappi ba wayjur bu jubee, bu doom jubee wayjuram, wayjuram daw ko ne ko musuma laa jur xawma la ndax jaaxleeg tiit. Nee neen boo dee jàng suratu duxaan ëllëg doo tiit googu nee na du la dal. Nit ku tabarkàlla ngay nekk, ku nit ku posé ngay nekk, koo xamante ni day mel ni sax yëguloo li xew. Mu ne nag suratul waqia, mu di iza waqaatil waqia, mu ne boo ko day jàng day tax doo ñàkk, day tax itam du umu. Nee na itam suratul mulki, muy tabaraka alladhi bi yadihi almulku, nee na soo ko day jàng day tax mbugalum bàmmeel doo ci xam dara, doo am mbugalum bàmmeel. Malaaka yi ñëw bu ñu suulee nit ki ba noppi ba dëdd, malaaka yi ñëw di laaj néew bi di ko sonal, te malaaka yooyu nekk ay fitna. Nee na boo day jàng suratul mulki malaaka yooyu doo leen gis. Nee na suratul kawthara maanaam inna a'taynaka alkawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa labtar. Ñu ne boo ko day jàng day tax ëllëg yowmal xiyaam ñuy xuloo kenn ku ci nekk naan def yaa defoon nàngam ki, naan yaa defoon nàngam ñuy weerante, ku xamal sa morom lu ñaaw wax ko, mu nekk bisu weerante ak xuloo, bisu jëppante ak bañante, ndax bis la boo xamante ni bisu fitna la. Nee na boo dee jàng suratul kawsar nee na xuloo boobu yàlla daf la ciy seppi teg la fële, doo ca bokk. Nee na képp koo xam ne yaa ngi jàng qul yaa ayuha alkafirun nee na day tax sa day tax doo wedd yàlla, te itam da nga dee ci liimaan. Waaw, qul yaa ayuha alkafirun am na sax ñu ne naafiq du ko mokkal, waaye daal saar la boo xamante ni soo ko day jàng moom foog nga dee ci liimaan. Te itam li nit war a ñaan rek mooy dey ci liimaan, ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu nit jëf lu baax ba naw ko, bu nit itam nekk ci lu bon ba naagu yaakaar ne nitu safara la. Loo nekk ci lu bon bon, lu mu bon bis boo nangoo tuub génn ca keroog la ca yàlla di génn ba set ci wicc, jéggal la, yërëm la, baal la ba mel ni mosuloo def benn bàkkaar. Képp koo xamante ni nag jàpp nga ne mas ngaa defal yàlla dara ba naw ci sa jëf lu la nga def.

yàlla digle na ko jëme ko ci jigéen ji nga xamante ni bokk na ci daairatul iman, maanaa wane na ne moom jullit la te ngëmam wér na. Mu nekk ay ndigal yu nga xamante ni ku ubbi biir alquran dem ko ci gis, mu nekk ndigal yu leer. Li ñu ci weesu nag dara ëpp ci solo. Jullit bi ci boppam fexe ba, surtout jullit bu jigéen bi, xam ne am na responsabilité bu mag digganteem ak boromam. Adduna bañ ko ko xañ, ndax adduna kër la gu nga xamante ni ku ko jàpp yaa ko jàpp, waaye moom jàppul kenn. Yàlla gënal ñu suñu bopp, yonent bi itam gënal ñu suñu bopp. Su ko defee itam ñu xam ne ay soxnaam way jur leen ci ñun, yonent bi ay soxnaam way jur leen ci ñun, ndax annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Yàlla nee na yonent bi moo gën a yey ci yéen ci seen bopp. Ay soxnaam itam seeni wayjur lanu, kon yéen jigéen ñi am ngeen ay wayjur yu baax, am ngeen ay wayjur yu nga xamante ni ay royukaay leen, ba tax na itam ngeen fexe ba roy leen ci seen jikko yu rafet. Waaye ci ajuma ji ñu weesu waxoon nañ leen yonent bi li mu dencoon ci ay soxna, wante waxtaan wi jotul woon a àgg ndax heure bi mayewu ko woon. Tey nag ñu fas yéene insha allahu ci kattanu yàlla wax leen yonent bi soxna yi mu dencoon ci biir këram ak kenn ku ci nekk jagle ga mu amoon ci jikko yu rafet. Mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, comme ni ko sayidatuna Aisha di faral di nettale di wax ay melokaan yu rafet yoo xamante ni seede na ko ci doomu ndeyam yi nga xamante ni nekkoon naak ñoom ci keppaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu nekk ay wujjam mu wax ci ñoom ak jikko yu rafet. Gis ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki mu njëkk a denc ci soxna moo di Khadija bintu Khuwaylid al Qurashiya. Khadija gis ngeen ne moo jur doomam yépp ba mu des Ibrahim, ndax Ibrahim ku ñuy wax Mariatul Qibtiya moo ko jur. Gis ngeen ne itam Khadija bi ko yonent bi di takk mu ngi ko takk ci ñeen fukki atam, fekkoon ne itam seyoon naak ñaari góor ba tas ci la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk, te itam sey ba amoon na ca doom. Kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy takk Khadija mu ngi ko takk ci jeeg, mais takk ko ci njank. Gis nañ ne itam mage na yonent bi fukki at ak juróom, ndax bi ko yonent bi di takk boobu yonent bi mu ngi toll ci ñaar fukki atam ak juróom, Khadija toll ci ñeen fukki atam. Bi sayidatuna Khadija génnee àdduna yonent bi takk na jigéen ju ñuy wax Sawdatu bintu Zamaa, moom itam mu bokk ci giir Quraysh. Kon moo Khadija ñoo bokk benn giir. Waaye gis nañ ne Sawda mi mag la woon moom itam, waaye mag mu muñoon la, ku doon jihaat la itam ci yoonu yàlla pour yëkkati kàddu l'islam comme ni ko góor ñi daan defee. Moom nag amoon na jëkkër, jëkkëram mu ngi tuddoon Sakran ibnu Amr, yàlla na ko yàlla gërëm. Sakran nag gaañu, waaye bàyyiw ko njaboot, bàyyiw ko itam ku ko mën a dimbali. Loolu taxoon nag mu amoon ay difficulté yu rëy ci dundam, amoon ay coono yu rëy yu mu doon jànkontewaale ci dundam. Loolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk ko ngir dalal ko, ngir itam dimbali ko ci coono yooyu nga xamante ni mu ngi jànkuwanteeg moom. Waaye gis ne jigéen ju baax la, ndax
sayyidatuna aisha mi nga xamanteni mo nekkon wujjem sédel nako sédé bu rafet néna musuma gis bima dé aisha bel légui musuma gis jigen jo xamanteni bëgg na melni mom te modi sauda man dal musuma bëgg melni jigen ju melni sauda sauda rek la bëggona melni mom ndax jikom yu rafet ak melu kanam gu rafet ak mbaxam gu upp bu mu ci joge mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam takna ci lay soga tak nak aisha nak sahaba bu mak moko jur sahaba bu nga xamanteni l'islam bepp xamnako modi abou bakrin moko jur mo don premier khalifa ci yenenti bi joge aisha ni nak biko yonenti bi di tak bobu xale bu ndawul xamna bobu mu ngi tollu ci fukki atam kon xale bu tuti la won biko yonenti bi di tak motax soxnam yeb mom la ci tak ci njank waw mom aisha mi wax na ni abou bakr moko jur mom itam da na ñu ñew ci dundum ndax dundum dafa riche ñuko tan bi maye denen ci detaay lu bari waye dal modi ñettelu soxnam yenen timi mas nako wax ne ko yow aisha xana beggulo ëlëk nga nek sama soxna ci alakhir tay itam nga nek sama soxna ci aduna manam ma denc la fi ëlëk itam ma dencat la aisha ne ko waw waye lolu yenen timi aisha rek lako mësa wax mu nek itam ci teeram mu koy poukere wo mu nek itam baat bu rafet bo xamanteni fum ko xalaté rek contane ndax ngeureum guko yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ngeureum bam ci joge tak na mom yenen tibi sallallahu alaihi wasallam jigen ju ñi wax hafsa xamna ñi tuddu abse ñep ki lañ leen tuddé mudi hafsa mom itam sahaba bu mak moko jur mudi umar ibn al-khattab mo jur hafsa mi itam sayonna ndax mu ngi seyo nak ben way bu ñuy wax Khunais ibn Huzafa mom moko takkon mom Khunais mi nak mu ngi gañu ci xare Badar ci lako nak yenente bi sallallahu alaihi wasallam tak ñu ne nak jigen ju mënon wor la mom Hafsa jigen ju mënon na fi la guddi la jaamu katu yalla la neneen itam def na ci l'islam ay jallore yu reey ta rafet mom Hafsa te gis ngeen ne alquran limuy reey kamil biñ ci ñeuka defar bañ ko defare ba noppi Hafsa mi len ko denk motax ñuy wax riwayatu Hafs bu mu ci joge mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tak na jigen ju ñuy wax Zainab bintu Khuzaima al-Hilaliyya ñene mom sayon nak amon na jeukeram mu ngi tudon Abdullah ibn Jahsh mom mu ngi gaño ci xari Uhud waye gis ne ne itam jigen ju gemon yalla la te bax te yiw te mënon na muñ neena mom len dan tuddé nak yaayu miskini ndax yiwam dafa bari won ko tabé la won ñune nak mak la won ndax diko yenente bi takke wer lañu def rek mu gañu ñune amna ben serigne bu mak buñu wax Zahri mom neena dañ leen ko woyé Ummul Masakin neena ndax dafa bari won lu muy leel miskini di leen togal di leen jox ñu lek kon kepp ko xamanteni yaangi ubbi sa kër yaatal ko miskin ya di fa dugg nga len di togal di len jox ñuy lek nga def ko di jigen manen la duppe Zainab bint Khuzaima mi nga xamanteni soxna la won ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam bam ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Salama mom mu ngi bokk itam ci giir Quraysh mom itam jëkkeeram mu ngi gaño ci xare Uhud kon seyon na ba
taf ndax jëkërëm mu ngi gañoo ci xare Uhud, jëkërëm mu ngi tudoon Abdallah ibn Abdul Asad. Mu ne itam moom amoon na ay difficulté yu rëy, maanaam amoon na problème yu rëy ci l'islam, waaye nag problème yooyu dolli wu ko lu dul ak gëm yàlla. Yokkul ci moom itam lu dul ay yiw, ndax taxul benn yoon mu découragé ci l'islam wala mu salit benn yoon moom Ummu Salama mii. Ñu ne jëlee nañ ci sëriñ bu ñuy wax Sufyan ibn Uyayna, mu wax ne Ummu Salama mooy jigéen ji njëkk a gàddaay ci jigéen ñi. Waaw, bi yonent bi waxee ne yàlla nee na nanu gàddaay jóge Makka bàyyi fi suñuy bien dem Medina, keroog jigéen ji njëkk a sol dàllam gàddaay génn Makka dem Medina moo di Ummu Salama. Ba mu ci jógee takk na jigéen ji ñuy wax Zainabu bintu Jahsh, moom doomu bàjjenu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la, kon mu ngi bokk ci giir Quraysh moom itam. Moom ku ñuy wax Zayd ibn Haritha moo ko takkoon, waaye Zayd mi xale bu ndaw la woon, nekkoon jaam ci yonent bi, waaye yonent bi bëggoon ko mbëggeel gu jéggi dayo ba wax ne Zayd defuma ko jaam waaye sama doom la, moog doom yi mu juri laa yemale. Moom Zayd ibn Haritha. Waaye Zayd mi yonent bi daf ko bëgg mbëggeel goo xam ne ba mu koy wutal soxna wutalu ko jaam ni moom, waaye dafa tànn ci famille bi mu bokk ci giir Quraysh wutal ko ca soxna. Soxna soosu nag moo doon Zainabu bintu Jahsh. Wante fekk boobu am na xikma bu lalu ci biir, xikma boobu nag xikma yàlla la, te xikma yàlla su ko firiwul kenn mënu koo fee. Nekk boobu Arab yi dañu gëm doomoo, maanaam boo ne diw yemale naa ko samay doom ndax dama koo doomoo, wax neen ne ci aada Arab loolu daan na tax doom jooju sañ a donn comme ni doom yi nga jur ci sa gaño di donn. Loolu nag yàlla bëgg ko dindi wane ne doom ji nga jurul ci sa gaño warul la donn. Pour yàlla dindi loolu nag mu njëkkee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax Zainabu dem ba ci biir sëy bi nobatul Zayd. Zayd nag ñëw ci yonent bi di ko kalaame, naan ko soxna si daal li ma bëgg mooy may ko baatam, ndax wax dëgg yàlla xam naa ne daal xolam tooyul ci man, mbëggeel gi daal des na. Yonent bi ne ko téyel sa soxna rek, téyel sa jabar. Waaye bu ñëwee rek gis ci Zainabu bint Jahsh ay melokaan yoo xamante ni da koy wan ni kii kat wax dëgg yàlla sëy bi am na, waaye nag mbëggeelam des na. Waaye moom Zayd dana ñëw ci yonent bi comme mooy kilifaam te moo ko mayoon, mu ne ko ah man daal li ma bëgg moo di soxna si daal ma may ko baatam. Yonent bi ne ko dellul nga jàpp sa soxna. Waaye sëy bi mujjul lu dul Zayd xëy benn bis rek may soxna si baatam, ne ko fase naa la. Zainabu bint Jahsh bi mu jàppee iddaam ba mu jeex, yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko Zainabu bint Jahsh moomu Zayd takkoon te fase ko, jàpp na idda ba mu jeex, demal nga takku ko. Loolu defoon na jaaxle gu rëy ci yonent bi, ndax Arab yi dañoo gëmoon doomoo, ndax ki nga wax ne doomoo naa ko dootuñu ko xoolati ne jàmbur la ci yow, mais dañ naan doom la joo jur ci sa gaño. Loolu taxoon yonent bi am jaaxle. Yàlla nag ne ko su ma xasee wax ba nag bu ci dugal bakkan, jàppal ne maa la digal defal. Li ma bëgg moo di Zainabu bintu Jahsh moomu nga takk ko. Wax neen ne aaya boobu su fekkoonte ne yonent bi am na sañ-sañu nëbb dara ci li ko yàlla wax ci alquran, kon aaya boobu dana ko dugal ci poosam, du ko génne mukk. Waaye nag sañu ko, li ko yàlla wax loo rek lay wax. Su wax bi dalee ci kawam te metti sax fokk mu wax ko. Loolu taxoon itam mu ne daal yàlla may na ma Zainabu bintu Jahsh, moo tax sëy boobu ci kaw arash lañ ko maye.
waye teewul nasikh yi ngab nañu seen lamiñ ne yonent bi de tasna suyu dom ja ndax dafa nobon jabar ja lolou itam nek lu reuy ci yonent bi wax deug yalla waye nak comme yalla moko ko digel mu def ko rek ndax jubok yalla mo gën jubok nit ñi so jubok nit ñi te jubok yalla itam ah wax deug yalla e boudé julit fexulo lolou mo taxone yonent bi tak Zainabu bintu Jahshmi nek yalla lam ci bëggoon mo di dakk ak doomo ndax suko bayyi won nonu kon ba ci suñu jamono tay ci kon ko doomo rek da fay am dara jey donu la wanti Zainabu bintu Jahsh wax neen ne ku ragal yalla la ndax yalla ci bopam sédel nako lolou ndax ndokkel nako ci ak ragal ak ragalam yalla mom Zainabu bintu Jahsh ku baxon la itam bim ci joge mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam ci Zainabu bintu Jahsh tak na jigen ju ñu wax Safiyatu bintu Huyay mom itam jigen ju amon xel la jigen yi jigen ju amon nak cër la ak daraja ku teddon la te am personnalité mom jëkkeeram mu ngi tudon Kinanatu ibnu Abil Haqiq mu ngi bokkon ci njitu yahud ni yahutu Khaybar dañu ray nak fréram ray itam bayam ray jëkkeeram julit ñu japp ko nak mu nekk jam ndax ci xari len ko jappé dañu ko jappé nak yalla dogal mu gis l'islam l'islam convaincre ko l'islam doy ko mu tuup ci loxo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam deugal ak l'islamam ni gem na ne yenente bi yalla ko yonni gem na ne itam yalla kenn la yenente bi dal di koy gorel nak takko motax nak ñu ne tak bobu ko yenente bi tak taxna jif yu bari duggu nañ ci l'islam e mom nak la yonent bi wax ne iza ja'akum karimu qawmin fakrimuhu nit bu fekke dafa baye ko ci aw nit am fataranga tedd fa su la fekk sey itam taranga gogo bu ko xagn nang ko teral motax yonent bi terale ko takko waye ndeke taranga gogo jurna ñu bari ci jif yi dugg ci l'islam motax mom ku baxon la waye yonent bi sallallahu alaihi wasallam bamu joge ci ndaw soso takat na kenen bamu joge ci Safiya kon ñi tuddu Safi ñepp ki modi sen turondo modi Safiya bamu ci joge mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan na wax sax mom yonent bi Safiya mi nan ko yow de doomu yonent nga sa bay tax itam yonent la yonent tak la kon itam mom borom askan la won mom Safiyatu bintu Huyay ku amon askan la ndax wax ne ne e mbokk la ci yonent yalla Musa ak Harun ndax bo topé askanam ci yonent yalla Musa topat askanam ci yonent yalla Harun da nga gis ne yonent yalla Musa day nek baytaxam yonent yalla Haruna nek itam nijaayam yonent bi nek jeukeram kon liko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax deug la ne ko yow doomu yonent nga sa baytax yonent la ne ko itam ap yonent mo lay denc ndax mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom ci bopam mo koy denc ñu ne itam bamu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Habiba mom Sufyan moko takkon mo ngi bokku ci giir Quraysh mom Abu Sufyan moko takkon mo ngi bokku ci giir Quraysh te itam mo nekkon sen kilifa mom Ummu Habiba mi neneen ku bax la won ku amone diine la ñu ne itam yenente bi yalla moko ko tanal
mu nek soxnam ba mu ci joge tak na benen jigen ju ñuy wax maymuna waye ummu habiba mi amna lu sayyidatuna aisha wax ci mom neena dal innaha min atqana lillahi azza wa jalla wa awsalina lirrahim koku hakim hadith bobu hakim moko solo bi sanadihi ñune sayyidatuna aisha waxna ne ummu habiba mi neena mu ngi bokku ci jigen ñi gëna ragal yalla ci ñun neena itam ñun ñep ñi yonenti bi denc mo ci daqa dox mbokk neena ku mënon dox mbokk la te itam ku ragalon yalla la te itam amul kenn ku ko gëna ragal ci ñun lolu sayyidatuna aisha moko sédel ummu habiba bam ci joge nak la tak maymuna kon ñi tuddu maymuna ñep mën nañ wax ne seen turando modi maymuna mi maymuna bintul harith mungi bok ci gir hilaliya nenañ ku deud won aduna la mom maymuna mi ku mënon jaamu yalla la ku ragalon yalla la nenañ itam mak la won itam diko yonenti bi di tak kon yonenti bi gis ngene dal ñimu takon ñep presque ay mak lañu ku ci dul aisha mom rek la tak ci ak ñank bam ci joge tak na Juwayriya bintul Haris mom Musafi' ibn Safwan moko takon yalla dogal itam ginnaw sigi yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam takuko jeul nen ci sayyidatuna Aisha mu wax bu rafet ci Juwayriya mi wax ni jigen ju bax la won wax ni itam musuma gis bama de Aisha ba legi jigen ju amé barké ni Juwayriya nena ko amone barké la ci aw nitam nit ay nitam dañ ko bëggoon te ñakul won dara waaw aw nitam dañ ko bëggoon ba daan barké lu ci mom nit ku amone barké la fu masane genn rek mbolo dar ko fuñu ko fekk diko ziyara mom sayyidatuna Aisha mo sédi li nga gis ne kon sayyidatuna Aisha jigen ju ñakkon kañaan la mom jappul won ne ni mu nekkal ci kettaru yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam jappé wulen won ay wujju waye doomu nday la len jappé won ndax su len jappé won ay wujju kon sédé yo rafet yi daf koy tayé def wala bu ko xamé itam deug ci tankam te dañ né al i'tiraf bil jamil lu bax la julit da fay reconnaître ndiek bam ci joggé mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam tak na jigen ju bax jigen jo xamanteni mo jur dom ji nga xamanteni yonenti bi daf ko beggon mbeugel gu jeggi dayo mudi Ibrahim kérok bamu gaño yonenti bi rongoñam dal na ci deñum ndax xefel gu mu amon ci Ibrahim mom daf ko beggon ba tuddé ko serignam ndax yonenti bi suñu mam Ibrahim modi serignam waaw mu sopp mam Ibrahim ba tuddé ko domam ji mu gënon na sopp ci domam yalla dogal nak Ibrahim mom kérok bamu gaño yonenti bi rongoñam dal na ci deñum ndax xofel bu mu am ci mom waye nak ki jur Ibrahim mom kan la modi Maria al-Qibtiyya ñi tuddu maretu ñepp moy seen turando mom lañu wax Mariyatu al-Qibtiyya waye Mariyatu al-Qibtiyya mi wax nañ ne jam la won muqawqis manam ben bur bu nekkon Egypte mom moko jëlon may ko manam def ko cadeau addi yal ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ciofelam bu mu am ci yonenti bi nak takko mom Mariyatu amna sax ñu wax ni nit ku ñul la won mom Mariyatu ni mo jur dom ji yonenti bi gëno na sopp mu di Ibrahim Mariyatu al-Qibtiyya ñu ne won nak jam la won kon ci taram yi la bokkon jeber la won bam ci joge mom sallallahu alayhi wa sallam amna benen jam bu mu denc bu ñuy wax Rayhanatu bintu Shamun motax ñi tuddu Rayana ki modi sen turondo modi Rayhanatu bintu Shamun mom kenn la won ci jigenu Yahudu bani Qurayza mom itam dañu ray jëkër je
ci xare mu daldi nak julli ni daldi koy japp mu nek jam nak waye ba mu tuube nak ci la ko yonenti bi jël nak def ko muy taram kon ñooñu ño doon soxna yi nga xamanteni sallallahu alaihi wasallam denc na len mbokk yi ay soxna yu tedd ngi ni yore ay jiko yu tedd kenn ku ci nek suñu jëlon sa dundu danañ ci wax lu julit ñepp mëna jariño tabarakallah.

akhle gu jeegi dayo motaxone mu ñaanon yonenti bi ne ko mayma nak kum ciowli barina ma dem sama keur bay tok fa yonenti bi ne ko am nga ci droit kon demal mu dadi dem nak keur bayam tok fa bi mu ñewé itam yonenti bi demon na ba wax yi bari ba mujju mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam duguna ci jakka ja dadi def khutbam ne yeen julit ni amna waju doy war jo xamanteni mu ngi wax ci sama njabot ay kaddu yu ñaaw te ma ngi len di yegal ne giñna ci yalla ne musuma xam ci sama njabot gi ma yor ci sama kër te modi samay soxna musuma xam ci ñoom luddul lu baax ak lu rafet te boba wax ba djublu ci luddul Ablaye ibn Ubay mi nga xamanteni mu ngi dox fu nek di takal deru sayyidatuna Aisha waye wax nañu ne yenente bi sallallahu alaihi wasallam ñew na fek Aisha ci kër bayam mu dugg ci nek bi ne ko ya Aisha qad balagani anka kaza wa kaza wa kaza muneko ya Aisha man di deg na nangam def ngako nit ñi neneen dal da nga des lu won gannaaw pour meuna am buntu bo moye ak Safwan bu fekenteene nak fa in kunti bari'a fa sayubri'uka Allah wa in kunti almamti bi dhanbin fastaghfirillah wa tubi ilay muneko bu fekenteene set nga yalla dana la setal su fekenteene nak def nga bakar ba mu leer na ne bakar bi def nga ko xam nga ne def nga ko su boba nak jegulul sa borom ci tup doto ko defati su boba yalla am nak mbax gu nga xamanteni dana la jegal te itam dana feneti ba melni musulo def bakar waye nak Aisha neena deglu nako neena ba mu waxe ba nopi neena samay rongagn mu ngi dal ci sama dun ngir am luma metti ndax xamna ne dal sama soppe non yi jekku nañu ko neena awma dara luma meuna wax ludul ne dama gestu sama bay mudi Abu Bakr maniko bay tontul ma ndax yenente bi den non yi nangu nañu xelam bay bi ne ko walay sama dom man de awma luma meuna wax ndax mbir mi dama ci xamul dara nimu ko jaaxale non lama jaaxale Aisha neena ma tourner wat ne yaay tontul ma yonenti bi ndax kat non yi jekku nañu ko ba liñu wax gem nako neena sama yaay jaar fa sama baye jaar neena nak mané yalla fi seuf muné kon nak yalla mi nga xamanteni dara reeruko lepp la xam mo xam li feñ xam li neub te moy arbitre bu mandu bi te atem bu ñewé lepp lu la ndamon leer mune yalla degg na suñu kaddu waye yende saxal ngeen ci sen xol lo xamanteni ay nafiq rek ko wax la yo xamanteni dañ ko complot def ko waye gem na ne yalla dana ma setal baye na ko sama bop man dal duma wax ludul lu jam bu sel ba lam waxon te modi Yusuf bañu ko sanne ca ten ba pare ni tiliya ko lek ñu ñew bëgg gëm lo bayam ni tiliya ko lek kérok bayam xolam jeexna jeexay bo xamanteni dafa delu ci yalla ba mu jeex tak mu ne kon nak yaquba du ba gëna nek gor man tam dana delu ci yalla ba jeex tak kon dana wax ba yaquba waxon fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne dana muñ japp ci yalla muñ gu rafet duma ci xulo duma ci jekki kenn duma ci salit waye nak kuy wut ndimbal ba am yalla am nga kula meuna dimbalé kon nak japp na yalla muy sama ndimbal neena ma teud nak ci sama lal neena te bobu buma teudé xamna xam gu werna yalla dana ma fétal ndax fama tollu won ci sama pass passa tax mune waye nak dana jekki di jortu nan ndax man dana am chance
ci alquran ju sedd ji.